Runna na umiri si koci na angerangi surat nakarai ngari lima batu inai kricut daat lampa minani na unai terima kapirang ngaloare na batu monai ripat rasa ngari makan.

hatiga na anjo bella na banten na maka sombalan ruang ngalo na lari kapala na iya tuan ta.